0: Ja, ole vai gen berfa do no. Wow, maya hecha pipi. Ah. Alango lango la chimbu ya. Am kwa kia ile la ko sui dan kamo skambo fo mai. Ah, sapo. Ah. Ya mete sit fifo. Ah. O sapo. Ia malau timbu ia, cabu mo e mai umai li tu mangiangi pito ilalo, ia po taxe se ilu ai, ai o tayala seu, o tayala o le seu, o sa sa ngor su afa.
1: Tayali seu?
0: Tayali seu.
1: Ai masu, fito
0: masu. Ia, o ngai il pito ilunga, au kila mangiangi wape o ngoa na, ma sangi na ilo e fo ia, le fo ia fio anga, ia po le lupa suanga. E lua tu e vai vai de si tu ya Wellington ya in me po Texas ah ole nu e se vole ba li e yo te pe yo fenga e se de tu yuka ah e se no vaga li tai ah ya pe ole va ngena ma fa no no ole ola le cha pipi la ngolango la ko suile o fo ma sa polusa ai ma kwa yo la ngolango ya Jessica Maleo ai foi ala timu ia yo le ala ka ko va ye le fa ye inga lo fa ye inga ne ia ta yo le se ah e ko ka o va mar fixe la pa lo ka ngai fa inga ah fixe la fa ye pa lo ta na e pe se va ye na mar fa no no wa wa fa ye pe fo le lo le ai le nga ngol ka po kra me fa sa fa me ka pe yo le ngol pa lo ka ma kwa fa ali e le ko ris ka ka di ile sui le a le chapipi ko shuro ma fa fa alu fast ale alan fatan no mai la tayel se ah olon to tongi il fai pule na bo wane tolu wa fe lo vayaso
1: ai so
0: tolu wa fe le lo vayaso ai se ana no fo ma tay tolu wa fe ale fai ben mana olon na tu mano se se se yo vai olon me te soi soi ah ono olu te fai atu Pawa le se ka ka wa wale ta dia le manu ta si sa tu longa dim. Awo ko ko fa le le manga i mangu ya fer or va ma ko. Ah. Pe la so va ina ma fa no no. Ku sa le sa poto poto to i valia. Ah, to lu wa fe. Ah, si tu lo da va gut tu wal ka wa ga ka. A fo le ga mo sa ko ru fe lu fo ya so. Sole. Ah. Le ki yo ha le ko fi lo wi ha ka le ko fi a ve ma pulu si jo mtanga do ngol mano ba le kai ka yo ni da ko kon se ko wa fo se lo ba yas ya wa vai la ya ya ya o le en fo mtala e fit to lo wa fe lan tu pe na wa ve na im fai pulu ne ile li masina le na matune a na le po pulu le na to wa fe o na lan ma na o lo na tu malo E halu fai me la na mana o ba vai la de ya pe se vai na fa no no ai on ya wa foi ya wa moron ku fa ma ko ku pe ba ro mo ku ma ko ku pe ku ma no ah pe ya you know wa le ki fu shi ka ma ya ai wili ya yo le ka su ko al au paper po fe ya foi ya pe se an ko su era ma fa fa por me le la va ko wa fe pe wa ese ko ngi fai pole ese ko ngi miska ese ko ngi miska no lang
1: ole tu fa no no smoking on ole le u telefono no a u fa tu no tal tonol manatu le o tayo li se u fiti ai masu tra ol nei no u mor fenga palo tsa fa pelo no manatu wa sala fu ola ta mua op on ol tu langa la ye yo la sa fa penana tonol tofi ah What the tone voice smoking? A leaf fine of fee, low to like my fine up a lot of dads of what you know. A while or low yay to tone will ole old palimene. A leo semanaton dangalte says to a fulu, post it to a lau, ole meta what, ole manato ole ole fina ngalo dangata, a half a fit salawian a my tonal soon a yellow to me. A leo po for la silo, pay your upper mass and a lau palang if you let papa pay matua if what to a fire inale. Yeah, the Wallabies, the Old Blacks, what a dominant victory, yeah, my convincing victory. Pintato Chilo is a landslide, ah, le Manu Maro, la Tumu, Ayawilia, wa faili fina ngalo le Tumaro, la fo in your dancho, Langona Manio dancho, Manatu, yeah, Elema Fayo na Fasilina, Ilea Tawal Dangal de Palo, the Pion Tato, my Tawi, no listen to Hope for smoking, Vavayatu, allow for Pena on Tanu Bell for Pena on. Tau nuu lfai ngā mlanga le sutafio ngai le li pāle mia e peo nai fo ila nasi ngā mai pōri i New Zealand ia whaftai vi a ile alofa ma le anga leo le tua wai ui lava i na whape nā o na iai le fesi se ingai tu langa o e

0: ¿Cómo
1: está?
2: Hola, ¿qué tal? Soy Rui desde México y estoy en Rally 4. Buenos días.
3: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Filipino language.
4: Mabuhay!
5: Maayong gabi!
6: Tado is kanu!
5: Mahay na banggi!
4: Ito po ang programang Magandang Gabi Brisbane, Your Pinoy Connection.
5: Dalas ang Radio 4EB 98.1 FM kada Lunes, Sugod, alas sa isang gabi hasta sa alas 7 isang gabi.
7: Ihahain namin sa inyo ang mga maiinit na balita mula sa Pilipinas at sa iba't ibang lupalop ng mundo.
5: At syempre dito rin sa Down Under.
6: Meron din tayong outdoor broadcast na Van Jam kung saan inaanyayahan namin ang mga local Pinoy talents na ipakitang gilas ang kanilang talento sa pagkanta ng OPM music.
4: Abangan din ang mga usapang imigrasyon na may kasamang Q&A, o di ba?
7: At huwag nating kalimutan, meron din tayong mga anunsyo para sa komunidad.
6: Diyan lang kayo at samahan ninyo kami sa loob ng isang oras.
8: Maligayang pakikinig!

0: Malala Malia ho e ki mele le ya tonga hono kotonga fie fie ke tari tari le ki motol ke o mo union o ngo mele ti o ke o ma afo ke televiso ni tonga ki he hawani o kai ko ya ki he nga he ulu yo ngongo ko fraha eni me he va toka ngai ki na oi consumer ai to hi ke ta ton kolo alo lo ke ma hina ko me li te atau kapo me fai ke utala noa ko ya ki he hawani
1: i he o ngongo tuku atu mhe putunga o e fe whakatau aki malanga whakalakalaka whaka ekonomika o kai a hiki ai to tong whamo vete vete ki tonga tapuni ai au ko hiki ai to tong pensini a ke se niti e ua nima o aloha ki ai mie pāngai tolu se nite fitu noa ki he lita o pāngai tolu se nite hiwa nima ki he lita O ko hiki hake ai kalasini a ke se niti e ua noa me he paanga e tolu se niti e ono nima ke paanga e tolu se niti e valo nima ki e lita. Pe a ko hiki hake ai ti solo a ke se niti e ta nima me he paanga e fa se niti e fa nima ki e lita ke paanga e fa se niti e ono noa ki e lita. Ko ngai to tongia ki tonga tapu ka o ko mahino ku toi ki ima mawhangi ki e ngai tū kui motu ki toke lau mo e wā. Koe malunga taha o to tongo e ni, koe to tongo e ti solo ke vahe whanua niwa fo ou, ai a o ko paangaya e nima se niti e nima noa ki he lita. O ko kamatanga o e ake i pē ngai to tongo fo ou koe ni i he aho uluaki o me, ai a koe whala i tea a pong pongi. Ma o ngonga le te o me televiso ne tonga, ko auri i tea tau kapo.
0: Ko e tau tupu, ko iwi maalohi, ke poupou i aitalango fua ki he lao maatonga kaukaua mo malu. Ka veinga ia kune tataki a ke konfile nese ai potu ngau e tanakpanga humai i he ahoni pea mo e tau tupu oi funua. Nei mea minister ai potu ngau e tanakpanga humai 17 to umuua o whailonga i ai kamata e konfile nese potu ngau e pea mo e tau tupu i he pongponge ahoni i he falifata anga wha onelua.
2: I he mea a minister ai potunga i tanak pangahumai me customer 17 to umo ua nane pehe, ko e tau mua polo kalamani, ke whakatahataha e mai tau tupu e whanua, ke whaiha talatala noa mahino mō ki nang tolu o whikau aki, mo i ngāwe whatuku hau o whahoko i he whanua. O kutu e potunga awe o kule leike a ko i he lorotonga ne whanau tau tupu, o whikau aki mo i tuku hau o whanua. Ai whounga ahano tāna ki, tau mua ahano tāna ki, mo i aonga ai paanga tāna ki, ki he whanua. Koe uhi, koe lilei e kaha au he ko ki nao tolu, te nao whakahoko ai ngā au e maai pule anga i he kaha au.
3: Koe whakatahan, mau inga. Te koe fuafua whakataha en, kua whakatuu e potu ngā au e, i he whakakaukau, koe hakau e aho ni, whanua ia a pongpong. Koe hakau e aho ni, ko ki nao tolu ia, te nao hoko ki ngāhi matawai, i he whakalakalaka tu uloa o ia pongpongi. Koe kuhiri, nei toka ngapea potu ngā au e, ke whakahoko ai ngāhi ako koe ni, ke ngāhi whakatahan, tau bu aia ka tek nao tolu ko osu whakatuhan nao business. Ka koe aho ni, te tau wako i e tau tupu, whanau tupu e whanuani, ke uhi ko ki nao tolu amanak ke whakatuhan nao ngāhi business, ke nao mahi noi, a mea koe tuhau. Kau ai tuhau, i e pāngā lahi, tāna ke whanuani ki on whārere.
2: Nei uki, e he tokon pule lahi va a tukuhau la lahi, tani la sila. E tau tupu, ai mahu inga e nau kawa tu ki he konfile nisi ko e ni. Ka uhi ko ki nau tolu ai iwi maalohi oi whanua.
4: Ke whai aho no taula mai, whai aho no whakaivia, whai aho no whakahinohinoi a e tau whanau o hange koe kaveinga. O e ki ako e aho ko e ni, he koe tau tupu ko iwi maalohi ia o e whanua. Pe hange koe tau lama ku tau whanongo ki ai, koe tau mua ia ai potu ngā aue ke ave e nau whalala ki he tōu tupu o e whanua. Koe uia koe ki nau tōlu ia ka hau o e whanua. Koe nau mahino i ange ai ngā he whatongia ai potu ngā aue he ahoni, nau whekuki moia, nau talanoai, he koe nau whanua en, koe mou whanua en, koe mou paanga en, koe mou tui, koe tau kakai, koe tau kerekere. Tau mau ingaia ke mua ngā mahino i kei taimi, ke mousio ki ai ke kakahau ke ono lalanga ha kakahau fulalaanga. Mātu unga iho mō mahinoi ai ngā hi whatungia e pure anga tāra fita ki he potu ngā aue.
2: Kai ke huku aho taha pia konfilinistiko eni ai o kawa ke whanau wako iha ko maalu ngā ange pe ki tau taupu ko osifuka tuu e nao pisnisi.
0: O ku kakato he ahone polo kalama o he whataha whamaman lahi ka kai whewhine pe ko iloa ke Women Deliver. Ai nei tāke atu he minister e potu ngāwe ngā hingau whilatu whanua, whani fitu wafe, hai kulupu toko ua fulutupu mi tongani, ka wai e kau whafufonga me ngā hi potu ngāwe e puri anga, ka e pehewe foki ke ngā hi kautaha i kai whapuri anga, mo e kau hoa ngāwe i tongani.
1: Ko e whakataha whama man lahi koe ni, o ku kau atkia e kau taki, mo e kau matau tau, mi ngai tapa ke e kehe oi māmani. Ko tā mua ke whakatahataha e ka gai whewhine me kautaki tokolahi i mamani, ke lava o alea I engai ka veinga maho inga ki e ka gai whewhine, mo tau ka vei ai pē ai wahe wahe tāo mo whakamau to tonu. Nai mauwhenga mālia e aungo ngā le teo tonga ke whakatara noa mo taha e kau whafofonga mei tonga ni, ko Adi Miti Miti Pascala. One whakahai a ene fia fia I he ne kawa tō ge konwhile nis koe ni, mo ngahi lelei ko nea usia I ngahi polokalamani.
5: Koe mo ni ka konwhile nisia koe ni ke a te au koe fofo a taime ni ke ukao mai ki ai, pe a ko fia fia au pito e whafofo ngai kai e whonua, neongo koe ko a kau meke polokalama koe ni ko konga ia I e pole anga pilitania e na o mai whenga maale koe ni ka te au kau nauhanga o o mai e penga maali e ke te lava si o koe koe koe a fonga talano ake fwa hoko fwa ka e loto fonua ka koe mawahe mai fwa atua pure a ngā o kuia e fwa ahi ngā fwa kai via makehe o te lava o tala I he konifele nisi koe ni pe a kia te au pa mai maho inga e konifele nisi koe ni ko ha o mamata pe a usia he ngahi kakai ke kehe una uma o ngahi loto lahi loto toa ke na tu hake o tala noa he ngahi isiu o ku mahu inga au pito ke sai hono to ka ngai ki na hange ko e toto no ka kai fefine pe a mo e vai vai ta u pe a mo e a felili wa ke e a mo ngahi tafa aki ke kehe ke ta noa ki he mo u lelei o ku ha mahina mai leva ia I o ku ia e toka ngai kina tau te whito ka tau tolu koe kakai whewhine ai mahau inga ke whai hono si ofi u ngā koe kaha u koe ne whonua pea moe anga halanga whono ngā kou tau whono ngai.
1: Koe ka kato koe ia e polokalama I aho ni, o ki ai e tui a ati I Miti Miti Pascala, e lava kene ngawe ake ngai le soni me ngai tau kei ko ia kone ako mihe konfilinis koe ni, ke toi toko ni ki e ngawe u whakahoko I tongani ihe whakalakala kai ai ngahi ngawe ma ae ka kai whewhine. Ma angonga le te ome televisione tonga, ko auri itea, tau kapo.
0: Koe o hika te teo ke whailonga e sentulu iwa o ilotu I he mahina kosune. Ko uke ai mehe potu ngawe taki mamata ke he kakai o whunua, ai whakama a kolo, pehe ke tau he ātakai ke maa koe uhi koe teu teu, ai ahia ai he kakai tokolahi a tongani, I he konfile nisi, whamanatua sentuli iwa e lotu, ai siasi ue siliana.
2: I he mehemini stātak mamata se misika ne kamata I wikeni, ai a ahia te potu ngawe ke he ngahi kolo mi ngahi poloka eni ihi, na oslesi sita o whafofua ke ngahi apinofuanga e wafe tupu. Lo tonga nina ne te pehe o kumahu inga ke whakahaki mamani ko tonga ni, ko e kakai tali tali kakai lelei o whuafou I he maa o I ātakai. Ko kamata I ke tukangai kina me ngahi mātanga I loa o I lotu I tonga ni, ko uhi ko sentuli ua o I lotu.
6: Kamata I tau whamaa kolo koe ni ki he whenga I ke lesi sita mai ngahi api e te au. Aia koe ngai lesi sita koe ngoku o si au taku mai koe ngai poloka e te au tupu. Aia koe poloka I taha koe api e ua nima. Aia koe fua atu koe api ene e uafe tupu ke tolu uafe tupu. Ai koe ngai wha amiri, koe ngai api o mou kau mai ke he tau whenga koe ia ke whakarakalaka e tau mo ui ke mae ngai atakai o tau nofo ai. He tēne hanga whakatupunga mai ngai mela. Mae e tau whakaukau, mae mo e tau ngai rea, mae mo e tau ngai vanga au, mo e tau society, koe siasi, koe kolo o tau nofo ai. Pau kamata mai miha ake I he ahoni, o ko amanaki koe foi campaign from akolo ko ni te hanga o langaki ai lomo ui mai ai kakai na ka mai ke tau nga we ku
2: kai ke ko ngai ni nga we potu nga we ke no ai ai kakai fonua ke na mo ui ake a takai o ku ma a mo mo ui lele
0: pe ana a fia ta ma tu eking to po wono I he o wa ta na to nga o mesi te pacific to nga I Vanuatu e li po te ka ta hango ngo vp tcc me Vanuatu ne fa fofua ke I he toko tolu ngau tupu, ai kau whaa osia ko mihe unwesiti ne nau ka watu I he wau tanak tu unga oi ahoni. Ko tamatu I glorotonga I he lakanga, ko e pule falanglangi pe chancellor oi unwesiti. Uni ongongo falas fonua I ke hawan te tawakaile mahen ke wha mui mui taha mihe mala e o siputi, o ka hili e ni pe amo pia oli.
7: O ku te o maafana ai ongo fonua tupua I he akapuru I unia ni he tau fonua ni hi fokai be foki kolmatua. E hoka te na vei paa ki he ipo I patalo ni he tona ke uike ni ke paa ke hala no. Kono whapapahu I eni hongo komiti hi le proklama wha televison e whareni, o mahino e hala fononga ki he tau hono ua e whia huini, ai o kei pukapuke e kolomotua a ipo o e patalo ni. I he whamatala mi he tahimpaanga komite ngapulo e tonga tapu, A koe me mi pa I he komiti koia a kolo motu a se te whano whifita, kua maau maria mo I pare ki hono whaaki ki e sempione I tau ni, a e koe tāna ki mai a hiri hono kamata I e whi auhi I e tau kua si.
8: Koe mwake aga whakoe whi tau ni, he ku mau hiki he tau ni me whaaki pe koe pare koe ipu. O ku humai ngai toko ni a mo e pare paanga. Pea kua si mau, koe tunga koe tai mini wa si whapapau I pa kua si whaifu mai loke a hifu mkolo mtua. Koe kato koe pare e whaaki whi ahi koe timi tangata koe tāman. Timi whi fine e whaaki e pare koe whi unga poe paanga e ni mafi. Aya koe hau koe timi tangata je nau mai e pare koe honu afe. Pea timi rewa koe e fuu I, aga pe pare koe whaa. Timi whi fine koe mālohi je ne mai e tolu afe, e ave u afe ke timi koe. Ka koe whakalakalaka koe e pataloni he tauni, o kia e mea ofa pare paanga. Ea koe uika pia koe wapipite tauni e toi e manga hake e whakalakalaka koe lewe a huidi o koe huu mai mono pare paanga. Kas mahi no pe koe pare koe ni, e vahe pe whanau vai nga koe hau nga pita tina tolu. Hangai pui whamitara nga siri, koe tōna geni o skoea pe hokorewa ke whiai whakalapua tonga tapu kamatau I ka au. Ka koe kamatai koe whiai hoi I pataloni o kamatai ke whi tau I tako ni. Toki hoko I na whiai hoi koe he whakalapu, koe tau I hau no wā. I pataku mahinoi pe hoko atu ki I tau no tu. Ka koe tūngane oi prokalama ki tōna ki.
7: Rotonga ni koe se niti e tāna ki he matapā I he pā ki hala no e whoa kia ki he kalapua ka pulua hihi fō. Toko ni be ki nga au ki no langa pa ake aka pulu me hilau si I fala o ta. Ka item le tauna e faha he toko ni CFO e komiti ka koe me mi pa kalapa ka pulu hi fo ke re pi tala mai. Le rei matangi pe te te wa timi be me he tuku hari I hono pore I hauro tonga a I kare o kolomotu a.
9: O ku ke te tuku hai via e pi a. Ko e ko mahino ke tamai ki a mahino ke faia ko pe mo me fana wainga ai tonga ku ia e wainga. O koe ke tonu ea ke pehe ke tau hea I pehe kolo motu a ia. Ai puho, ha tau e fia. O fima o ia ke toe nao tole tau kosi, toe ma tole tau. E te mawhia ke malu I takua au, o koe ke ilo hata. Ka koe kani tū ia, koe tūngai tai mini e pehea. O ku whaka amu, pako ia ia loto ki ai whanau. Aki ia ai ha, o wakai aki nao tole no wasino he aho kotoa pe. Una loto ake ngā hoi koe nung whai. Tau talanoa I pehe, ia te ki nao tolu e vainga koe amana ke whakao ko me teu teu ku whai. Ki he aho tokona ki hui ko teu aki oi.
7: Ka kehe e tawhimara e timi whiwhine ango kanapuni I he taimi taha hoa taha toko naki pea whaafaha mai rewa I he taulahi a e timi koe a koromotu a mohihifo I he taimi tolu e fiafi. I he whetaki nima e komisoni I whamafora rea tonga me potu ngā au e ngahi ngā au e whaloto whonua pe mia. Malawa I ke whamafora te mala e sipoti me whi auhi supora ki Pacific Monoa ua anō. Whamalo ke eik minister me tawha I sipoti a e potu ngā au e Tenga aki ua whakahoko.
0: Ko pia o li e ia moi whamumitaha mei he mala e oe sipoti.
1: Ko e whamatala ea, iono tuku mai mei he senta, whamatala ea atonga I whuamotu, I he taimi taha ho ata oe ahoni. Ko e whakatokanga ke ngahi wahe whanua. O ku keitu upea whakatokanga hako ke wai whanua o hapai tonga tapu mo I wā. Ko e tuunga o ea, ko a alo maria ku toka ke whakatonga hahake oe o tutonga. Aia tene kei o mai ha hawili o kuangi mālohi ange, mo hako me he hahake, me tonga hahake, ke konga lahi oe o tutonga, o a o ke whakasinga oe wike.